Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amay nais! Ang kayang! Araw pa kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!

Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Harap kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.